ngayo bayadeso nini na nini bayate mafunga ngajike bayate weno zethembiso zakho zimilingu na pagate.

Ngiphimbo lami mntana muntu ngiphimbo lami ngena ka baba ngisho ngithi sukusile manje wa mntana muntu sukusile manje ngena ka baba yibakithi.

kuyavukeka nje kodwa nganeza kwethu kuyavukeka nje kodwa wembe ntaka baba makuvukwe ngempela bakithi hayi bo hayi bo hayi bo uyazi uzoshiywa zinqola wena uyazi uzoshiywa zinqola wena wemlaleli ayibo angikuthandi mina lokhu kuthi awushiywe zinqola asibaleke nawe mntana umuntu.

0: FM. Kwala wena ngokufanele lalela. Siyabonga.
1: Usovukile mntaka mama. Sekunjalo uvukile. Ayake ngizwe ngabe umlaleli ma usuvukile. Ake ngizwe ngabe umntaka mama uma usuvukile. Awungene kulo moya sivuse nabanye. Ngene kulo moya sivuse nabanye. OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 ake ngizwe ngawe ngibona ukuthi uvukele na yena kulo moya nimeke phalake wemlaleli phalake umnyalezo wokubavusa bese ngifunda mina ngapha phalake umnyalezo wokubavusa bese uyathumela kimi ngapha bese ngifunda

wangibiza nabe mlalele wangena nawe waphela mntana umuntu na ubhalile futhi lapha uvuke waphela ubane nalona na nangulindani ulindani bakwashangase ulindani ulindani wakwashangase uthayibo webhuti awungivusele uzotha uzotha wakwaqaba lapha esobantu kwangathi ngiyamazi lo zotha lo kwangathi ngiyamazi uzotha lo walapha kaqaba maye ngekho lapha kunandi street uyangithuma ke kodwa ulindani ulindani ulindani shangase uthi angivuse uzotha qaba esobantu mangaphosisi uzotha qaba ulapha kunandi street khona lapha ngasekhaya nje lapha ngakagogo hey wezotha zotha mntaka xaba lapha esobantu kunandi kuthiwa vusa kuthiwa vuka bo kusho ulindani ulindani ngakwa

Uyabona ke mlaleli lelo hlelo sekusile luyaguqa ke manje mntana umuntu yangizwa ngihlukana nalo ke manje ake ngihlukane nalo ke manje lelo hlelo sekusile mgungu ndlovu uyabalaleli ngilithetha ngilibeke ethala ke manje uyabona ke njengamanje nje njengamanje nje sengilungela ngilungela ukuba kungene kuyihlandla logcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka nokududuza laba bethu abasebenzini kulesihlanu sengilungela ukuba ngiyongena kulolu hlelo sibonga ukuvuka. Oh, God.

ngiyabona ke mlaleli ngiyalivula ke manje leli thuba nganeza kwethu ngilivulela wena uyeza mntaka mama ngiyalivula leli thuba njengamanje ngilivulela wena mlaleli ukuba ungene ngena mlaleli kulomoya sibonga ke manje sibonga ukuvuka nezihlobo zethu nabangani nezithandwa zethu singalakhohlwa ke nalabo abasemanzini laba abasemanzini bese sibaduduza nalabo abaseyibhedlela nkosi sami sibafisele ukuba baphole

kugcina namhlanje akusho ukuthi kusukela kulokugcina kulokuphila cha kodwa ngeke uphinde ukuthole usuku olufana lolu mhlawumbe kunezinto akade uyiplanile zenze ngaleso sikhathi abantu kunabantu abazobe benza imicimbi sithalala kubona labo bantu abenza imicimbi siyaze sesekuyona njalo inyanga yamagogo esintu labantu uma ngabe kuthiwa nje kukhona izinto ezizobe zenzeka nge-weekend sobe sibona abantu bevunule masithi happy birthday kumuntu ozalayo senamhlanje sithi simfisela konke ayifisela kona kumkhulu 7.6 FM sibonga abaphathi sibonga ibhodi lonke ukuthi behlele noma nisinikeze le thuba lokuthi siphinde sibe la emgungundlovu wa-7.6 FM osuyile namhlanje mina nawe-ke ngizohlala kuze kushaye ihora lesithathu.

0: Yes, sibuye kanjalo ke ingoma emnandi kakhulu ephuma lapha ke umfana lapha eloyiso yamsana DJ Zinhle. Amadoda asabela, sithi amadoda asabeleke. Ngoba uyabona nje ngoba kwenzeka nje siyabona nje ama-awareness abanjiwe eindaweni ezahlukahlukene emalokishini ahlukahlukene kukhuzwa indaba yokubulalwa kwabantu besifazane. Namanje nami ngisasho abanye uthi wayikhuluma lento umuntu athi yena khona. Yakho kamadoda siyaqala incengele vele kumele uthi incengele kubantu besifazane ngoba sinjenje inina ngoba ngaba sikhe emhlabeni.
1: Yeah.
0: Umuntu osifazane nje nendima enkulu enidlalayo. Uma wakho sisi wakho ugogo wakho kuyafana nje uJehova idala lento nje. Mina nje nginoma yonke indawo nosisi yonke indawo.
1: Yes.
0: Jong phoqa umuntu athi ngeke phela ngibe usiswa lento emnyama kanje kodwa ngisuke ngazi mina ukuthi mina ngimthathisa kwasesiwami.
1: Yes, yes.
0: Yeah, so nje ngithanda ukusho nje nami ukuthi ngiyaqhuquzela. Hey bakwethu, mose ubone ukuthi khona lento ongasayizwa kahle ngaye ayimiyeke. Tsugela.
1: Yes.
0: Tsugela abanyana bahla ubhayizisa. Miyeke nje miyeke ngoba uqhubeka kwakho naye ubone ukuthi izinto azihambi kahle. Kona la nini yakhona. Ya ngiqale ngibonge ko gelgeli. Ngiqale ngibonge Anisa Kufi ngiyabonga Kelly.

0: Mbuluza.
1: Imali, mshatho lifake mshatho.
0: Yes.
2: Ningadikazi.
1: Hawe ma. Ma. Ndoda nako uqala ngikuthanda into ongakazi ubone ma. Hawe uyazi. Hawe mshatho lifake ngoba hayi bo 25 ngempela 9
2: ufuna. Ah, musana udikaza, ningadikazi.
1: Ngicela lalela.
2: Cela wonke amadikazi ami anginingi.
1: Hawe, ma, kodwa bakithi. Ma, awuchamama ngeke.
0: Kana ngikuso umdlase ni 5 ma.
2: Mina bangithi
1: uthatha nani nje unjabula kakhuluma sheshisa lethe inkomo.
2: Mina ngithi kini.
0: Yeah.
2: Ngithi mina kini nonke madikazi
0: nginikele.
2: Ngoba ngizwaye kuphaceni keke ningithole. Right. Ezelo.
1: Ora dasma. Yeah, uthege. Okay, asikubona sikabona ukugugula FM traffic sikutshele ukuthi ke njengamanje ke traffic iningi kakhulu zokhumbula ukuthi usukula ngolwesihlanu mangabe kulapha phansi emgaqweni efana no RTF impambano ke zikala ngalibalele okuwoswazi kakhulu ke njengamanje ngokuthi ke uLong Market noma sithi uLong Market usabizwa ngolangalibalele ekhoneni lapho nje la khona mangabe udlula lapha na ke ngase ibizwa ngale mthiya le ndawe lapha ngaphesheya mangabe weqa uLong Market Kismet. Yes. Lapho ke
2: bale hotela lethu. La sasimbuluza khona.
1: Ngikube ngimbuza nje. Ngivuna ayikhona ngimbuluza yakho.
0: Hey wa mkhulu.
1: Yaba ka. Hey, angicabule ukuxaka. Kodwa manje ayikhona kahle le ndawo umthiya. Ungayonga.
2: Hayi manje.
1: Ngikuthethe uthini. Hayi hayi right.
2: Othola ishi coffee lapha eli cappuccino lithi kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Lithi kwa kwa kwa.
1: Ngikubona nje usafundisa kweziya zezikole zasekhona ngoba ngiphuma ngelantsha mangi yakhona kodwa asikho lapho
2: lithi kwa kwa kwa kwa
0: ngathi nenbuluzi
2: ikho ikho ikho cappuccino sasibuza lethi kwa kwa kwa kwa
1: wena yile mbuluzi wena
2: hey ngacishwa abantu kodwa lapha ngacishwa abantu hawe uyaphela itraffic ngithatha umuntu la lala kwisenta yabo iceleni kwakhona Kithatha umuntu la ngakwisenta khona sishaya imoto enathima ima ngibona lokhu uzana la ngibona lo la ngithi ngoba hayi buyi hotela nje la liya khona how mangifika la manje ngifakele igwa kwi coffee lit gwa aw ngingaqinu kanti bese ufuna ukushayela abaseshi
0: enziya
2: Awu ngibona uthatha ma security asengibekela basengibeke khoneni asengibeke khoneni kwathiwa ngeke wena bese bengibuluza
0: Acha kuza mthiya hayi ngeke
2: azobuhlungisa bafike
0: bengibuluze
2: bengikhofela lithi kwa bangifaka igwaps
1: so
2: magbefuna ukungigwaba
1: nawume wena Ngiyajabula ngizoyimisa kanjani le.
0: Angithi nina nifuna abantu bembuluze and futhi uFriday
2: namhlanje.
0: Abantu bazobe bestack.
1: Ngiyafukunanga lo.
0: Hayi abazoze bestack uma abeseza naye. Wena umbuzila ngithi yazi ukuthi umthiye momnike mohambuza into.
1: Okay, siphusha umasela maphezulu ke lapha ma ngena. Awu mntsi. Okay, alright downtown abantu siyacela inkosi.
0: Thiya hlupa yazi.
2: Kwansi Yole ndzawo nto bantu abantu bajabule.
1: Cha abantu bashaya ngokukhulu ucophela kuyona yonke imigaqo eza ngasedolobheni nephumayo. Uma ungena emontweni ufasa amabhande, uma ngabe usema report engasebenzi for West Dorp Street siyabonga.
2: Yole le ndaba nje ukuthi abantu bajabule, baphinde bagwabule. Kwansi kwansi. Ngiyabona lento. Lele hotel ngizonda ngivele ngilibhekile. Ngidlamuntu kwathi ungitshatsha
1: ngathi kanje buhleka
0: wena
2: ngimthi eDebisini kithi ungitshathe kanjani eDebisini ngimude kangaka ngakhala bese ngigwaps gwaps
0: hey kuthi nawe
2: uthi lo mfana lo esengihlele eduze kwathi hey wena ngimbonile la muntu uthi akekho umuntu
1: ukulimba
2: akekho umuntu onga Ake kumuntu ongatshatha umuntu kanje. Kuphela khona kwakho ze siyaza uhlali la wena, uhlala phezulu. Uyaphi nawe phezulu? Hey indoda emankokomele nje. Uyaphi uMark Tyson nje? Njobe uMark Tyson efithe nefube ngaka. Uyaphi nawe?
1: Hey weak.
0: Hey, she's like, I'm so glad.

0: ngangifuna i-coffee mina lethi gwap gwap gwap.
1: Oh, umthiyo wena.
0: Kanti ithi hlwi hlwi. Kanti ne gwaps. What's up bona dumelang abusheng? Wathi nginomuntu othi ti ti ti ti. Bye. Andile sishayisa ngo 5.
2: Namhlanje?
1: Mhm.
2: Oh, sifuna songo 5
1: namhlanje.
2: Yes. Oh, sifuna songo 5 namhlanje.
1: Ay.
2: Isho lilizana njabulo
0: phela. Sanibonani dubelanga abusheng. Sinamuthi thina uthi ti.
2: I'm a
1: How? Maphela is cover guys. Isikhala kanje ngihamba isonto.
0: Koni nje ngathi koni inyoni la eThekwini. Isikhalethini.
1: Ay, angithi nawe bakuthumba bahamba.
0: Hayi, ngangithunjwa kakhulu lapha, ngithunjwa kakhulu. Bengifakela igwaps.
1: Kodwa mthe na ufuna sibhekisise lento yakho sihlosise ukuthi wena uyothetheka kalula ngenxa yokuthi umuntu wakubonisa okuncane.
0: Hayi,
1: usuvele nje.
0: Wena ngibonisa ngisho okuncane. Wathi nje mkhulu wami.
1: Ah, mashelele uvele ushelele kakhulu uthasini.
0: Yena khona umfundisi lo bonto. Wathi rakha bababosha. Khila basaya ngathi hawu.
1: Yeah.
0: Nangethila basaya.
1: Ari.
0: Wathi ariye khona.
1: Wathi nje say no more.
0: Ngathi ariye tamaya. Ngathi uthi ngiphuza ikofi iqala kanti usethe ngiyagwabule ngifaka igwaba.
1: Ayimthi.
0: Sengivuka eindaweni engathi ngingalo.
1: Wena utroms wena.
0: Hayi manje uthi mlomfana ngiyabu. Mhm. Ngeke ufish lo osebenza eradio. Lo tshethwe. Inkinga phela le. Wafonela ama security thiwa ngalandwa fresh.
1: Mhm.
0: How? Use uyangimaronate lapho siyangimaronate ubone mo maronate isqhapho uzosifaka kwi grill le lokuzana le ispill ispill le ispinach et ijigit ibheke phezulu ibheke phansi bayijiji ibheke phezulu uyidli thi because ngamnandi
1: ayimthiya
0: so nje hayi kanti ke nginabantu abangazi Ha unanzi gwabu
1: wacishe nje wayidikazi
0: ngangeke 24/7 sisonke seso hamba thina manje washawa

0: Inamhlanje.
1: Inamhlanje ngiphuthumile ngayekhaya besihamba nonkosikazi nabantwana.
0: Hey Nkosi yami.
1: Sathenga ikhekhe lapha. Awukwadla sadla kwamlandi kwanje hayi intombi endala iyajabula.
0: Niwenze kahle siyajabulela kakhulu ukuthi abantu abadala benzelwe kahle ngendlela efanele and ziningi izibusiso esizivumana kubona ngokwenze njalo.
1: Amen.
0: Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wena nomndeni wakho nebandla nikhonza niqhubeka niyaphambili iNkosi ayibusise kakhulu. Ngifisa ukuthi ngikusukumise ngale ngoma. Ngingazi makhona ukusalile mhlawumbe ungikhumbuze kodwa ngenjalo siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo.
1: Amen. Hayi cha baba akukho kusalile okusalile nje ukuthi nje siphinde siququzele siemphasize ukuthi bangakhohlwa abantu ukuthi ukhona umpriest omkhulu.
0: Ukhona umpriest omkhulu. Siyabonga kakhulu asenze njena ke.

Ah, woshun jalo ke manje ishun jalo ke laphaya na ke lezimpicholi sikhala kanjalo sakhala kanjalo ke balibo umsakazo sibonga kakhulu kumfundisi ephuma khona la emsakazweni mkhulu vo FM and siyabonga kakhulu ngompristo mkhulu. Kanti lapha yena ke sithola uke lapha yena kumlaleli othi hashtag imvuselelo nobaba ugwala uthi sesikhona ngempela asikwazi nje ukuphuthelwa ukudla komphefumulo kusho lapha na kumama umbona ukhala ukuthi awu bakithi nje asikwazi ukuphuthelwa ukudla komphefumulo yilona loyo awu bakithi ngosiyami ngiyazudlile manje.

nanga umyumlaleli futhi sasho kanjalo lezimfijo lebakithi uthi ngiyabingelela mfundisi ugwala egameni lenkosi yethu Jesu Christu njena uthi sibonga kakhulu nje ukugcinwa esandleni somusa uthi nje siphinde futhi sizwe ukukhulu.

bengalindeleke mangithi nje ngibona insizwa nje imile nje labalaleli imile ishaya uthayi igqoke nesuti yayo enamandla yokuyaka nokusho mangibheka ngibheka ngenhla ngithi mangibheka ubani lensizwa lena iyabhala la ngenzansi ithi amen baba bishop Gwala uthi yanamandla kakhulu imvuselelo uthi siyabonga kakhulu nje nokudla kwakusihlwa uthi lona ngumkinsela lapha yana ke kwampumuza mtaka nginsela siyabonga kakhulu uyimisela uyishaye zonke bakithi siyabonga ngewe amehlo kubaba abukelana ingabe niyangibukela nje Dr.

masati ihi awusuka mathotha iwa othina lapho umntaka zungu usho njalo uthi nje ingoma ngishilo ngathi ayakudlaliwe la sishaya imvuselelo sihamba nayo kanti lana kunomlalelo uthi malibongwe igama leNkosi yethu Jesu Christ uthi imvuselelo babugwala uthi sinje hlezi kanye nawe uthi nje uthi ngikulalele uthi amen mina ngingundaba kayikhonjwa she's lapha yaphezulu emaswazini Suga madodia, lenda imvuselelo bana libomsakazo siyaqhaqhamuka siyaphambili siyaphezulu and ayikho enye indlela lana uyaluzisa izandla ngiyangazi ukuthi kwenzekani kuqukulu lapha kodwa khona ingibona ukuthi kuyenzeka ubona oqukulu bakudlala uqukulu kwabanye kanje Oh okay mase ku kanje ehe kudlala kanje ukuthi kanje ukuthi kanje yangizi ngibheka kanje ngifuna ukubona ukuthi kuyenzeka nima ku kanje na awusuka madodia os

Kanti ke lapha kohleleni lethu ke njani njalo ngizobe ngiphathele ingoma zethu ezimnandi ke kakhulu ingoma ze house lapho ke esabe sizidedela khona ngamnandi nje siphele semahlanyeni la nabo futhi nenyanga iphelile ya iphelile inyanga 25 abantu 25 baholile. So nje akudliwa imali kudliwa umnandi nje kuyalekuyale kodwa ke sizaba responsible song ke. Kanti ke lapha kohleleni lethu ke uzothi mazithi nje 11:30 uzobe sesiphethe ke i-house yethu i-house mix yethu ke sobe sesigijima ngayo ke zothatha iyosibeka lapha ku 12:00 bese ngo 12 ke sobe sesingena ke esihlokweni sethu isihloko sethu sanamhlanje sithi ingabe kusabalekile noma kubaleke ngani ukugcina amasiko kanye namasiko gugu ethu amagugu ethu lawo abaleke ngani abanye bengathi mhlamba hayi so old fashion le kodwa ke ongishayele ke lapho umlaleli wami ungibhalela na WhatsApp wethu lapha sithi 0623151986 ngiphinde 0623151986 ungiphendule lapho ku WhatsApp wethu ke usho ukuthi ingabe kubaleke ngani ukugcina amasiko nakanye namagugu ethu nje

Fast 11 iyo sibeka lapha ku 12 o'clock sihlukanisa ubusuku sihlukanisa isuku labantu be 25 webantu be 25 nikephi hawu nikephi nathula kangaka kandini soneni ezweni kanti ke ungangishayela ke lapho ku WhatsApp ungibhale lapho ku WhatsApp kukuhleko sethu ebese sinazo namhlanje bengikubuze ukuthi ingabe kubaluleke ngani ukuthi sigcine amasiko kanye namagugu ethu. Siyazi phela izolo bekuyi-24 noma ngithi usuku le-heritage, usuku lamagugu, bekuyi-24 nakizolo, kuyisuku lakho lamagugu. Abantu baningi endaweni eziningi ngokuhlukahlukana nazo bebelibungaza-ke lolu suku ngokuhlukahlukana futhi kwey'nkolo zabo noma kwenhloko ngokuhlukahlukana kwamasiko abo bonke abomndiya abani abantu abamnyama bonke nje bebehlobile bebahle bejabulela nje usuku olukhulu olawo amasiko namagugu. So awungishayelele lapho-ke ku-WhatsApp uthi nje 063 noma ngithi ncese ngiyoma ngithi 062 315 1986 ungibhalele lapho ku-WhatsApp ukuthi ngingabe kubaluleke ngani ukuthi sigcine amasiko naye namagugu ethu. Nanzi-ke imix yethu njengamanje asike sigijime siyoshona ngale.

0: kanye neKZN yonke.
1: Iphuma konya.
0: Ukuzwa FM. The sound of choice of KZN Capital.
2: Abakwa IK khamba ya izwa ngami uyoyidinga imali. Dlalela lo cash WhatsApp 082-233-4871. Sivumele sinakekele umndeni wakho noma wena ungasekho.
3: Isikhathi njengamanje sithi ke 2 minutes past 12 o'clock. Kanti ke sesingena kulona ke ingosi yethu noma sesingena kusona ke isihloko sethu ke sanamhlanje. Esithi ingabe ukugcina amasiko namagugu wethu kubaluleke ngani? Kubalulekile yini ukugcina amasiko namagugu wethu? Kwenza umphumehluko. Abanye bazosibuza nje kanjalo ukuthi yini ebaluleke kangaka ekuthenini sigcine amasiko ethu. Kuningi ke abanye ahlamba kade bengakwazi. Yakubo isakhulukazi futhi kule genge le esakhula njengamanje. Kuningi kakhulu engahle ekufunde because bona bazosasa ngale mentality yokuthi sesadlule leso sikhathi ukuthi kuloke kulandelelwa indaba zamasiko sekwadlula ukuthi kuloke.

ene khona le esilweni le wanongoma lo mkhosi omhlanga ngale kokuthi ubu attracte intombi zala eKwaZulu Natal kodwa kusubuke intombi nga engxenyeni eziningi zeningizimu Afrika kukhona basuke le koGoli kukhona basuke nale ko mangaphosa esincathi beku Northwest nekugcina kwakhona nenile ngathi bekukhona intokazi ebiyumlungu ebekade ikhona nanga ukuthi ay attract kuphela i imvelaphi akadrisanga kuphela umkhosi omhlanga ukuthi abantu balayo ke sezithen nazo futhi intombi njengoba beyihlobile nje sezindle bezihlukaniseka futhi nazo ngokwegodi.

imvelaphi akadisanga kuphela umkhosi womhlangothi abantu balayo KZN. Nazo futhi izintombi njengoba beyihlobile nje sezindle bezihlukaniseka futhi nazo ngokwey'godi zakhona njengoba bengasho ngaphambilini ukuthi imvunulo leso ezivunele ngayo yakwazi njenganabantu ukuthi okay mina

25 phela ayingeni ayingenile ishandisi phela ayingenile hayi bomlungu uzix bantwini so nje ngizongichazele nje ngaye nje ukuthi ingabe uzix usuka kephi udabukabe nothi wazalo uba thina simaze uzix bantwini abazali bakhe bona bamazi phethe ukuthi expire isikhuluma ngayo izobe profilela yena kanti ngizobe ngidlaleleke nengoma.